0: tana ya mantin kana chien lang kichlo ko ko yon chit zulunga biga yok ke ko kana ken kana ko bi ke ge na ngi kwaran won abuko ken che bentan ko lui panani as well ko chit ken kana e ko to en tin to long ke ba long ni as well a chik den twen won en kichlo ke tabi ko yon abuko lui tin tana blang to bi ke ga ram tin gendi sine cbd ke ayoga ya ke ko chit ken kana talengen kon chike ko ya dam we won ke to nim pi wala ko ne ye ke ku bi alu ta won chi en le ku bi atin ku bi lo ngi la tu nga pat ku tin ke ga ya bi chen ku won en yong ke gu ala ngon won bu ke lo e ko la tin chi ta ka ba ko er along new south well ku bi dia la ngi lo lo chi ta ka ale na lan ko rel tin ke ko yo na bu ko ku bi ala tin go ka ya yok ke ko an chi ken kana won chi to Gad didich. Tanin chiloikan ekwen eyen ngod lanada akwen tim karo kekojwen lui leku big rel riang keg yogij ruonej benben kekojwen bocheen kwad kwad jik kujalaku nim kogwen abi anwet kuyeka yoki kwanywen nin kekwany kuyeka na ekwen chi weo akwen million kadetum kutim bwad kadye chien yathin akumadid nye saas weo wenen si Chris Ming chija luyel kia lonada kekuwen jalka jok kwek brel thin tenrun kangwan si Chris Ming luyel.
1: We want every migrant worker to know that if you're feeling pressure at work, if you're being forced to work for less than the minimum wage, if something doesn't feel right, then you can come to the Migrant Workers Centre. They will explain your rights, help you through the system, and make sure that you get everything that you're legally entitled to.
0: Uga wich kwat ko yon abako kalui tan kana kubingi na leng tawan ine yok iteng loy na kichi in tang tin kuin ye dam welik kuna kuin ine yoga ya kalenka loyrut kacheta de kuin in leo kubaben tawan ne ko yon luitin eke ke ni matin kubaben tin yen abi kwenye jin yetku kukon ke yin ya te chitawan en luitin kuin big deal ngija ya kwat kriyeben ekuon loy te chitawan chilong chienin pat kubi ye gintin lon thio gwen yamen chilo kana a chi akunim ko yon cheng kwat kodi e kichi glora pe rin ko ken won e ga ke tin ka bu ko an kana ka bi yok uba gabris ke ben akunum somali council pananius as well ich jam kulil.
2: If you don't know your rights, you don't know what's if you actually have, and you being taken advantage of. So what I love about this kind of space is people can come and actually talk to me about what they're going through, and they will receive advice and potentially legal help as well, legal support.
0: Ina kuji yatku, ina kuj ekiinda en real kegiin kwa kuja ya lengtawan en lengen ko lengit kichig nyai kubi kegrut koin talongin kuyan kenen ni athen tanen talaw chirken kena kaj ekon bi keg jala benten kujemka kon chigle kubi gloy kulek keg tawanen bi keg wetten along kawan along keg kwany kuleng long keg kwany realten anyakol ka chik keg kwany Genevieve Lamont kujala wing kwang SBS News jal keg ben chal SBS tongjang akwar dut malek. Mantain kana shigit kamun buk ben la break kwa ben a ben. Kana kapianka ka loy rotin ten kana eta wanen chi akuma dit ni sa zwe loy bi ko yon ben ka abako ko lan ka dal ke bi ke gala jamay tan wa bla break wa ben a ben.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: A kute SBS News anang ajuere chol ne podcast ayeke chal kuyeke ping by kuna pinyom yang ne SBS News in depth ne ajuere dunyar ne podcast app anem sbs.com.au/audio
6: Nya sbs.com.au/tinka kutawata dun e yin daithin yoke welek yam kaloyrut nyini kuka gaya dinyin sbs.com.au/dinka Lotwing yinyar fingping SBS Dinka Mwadi Lotwing kajami Facebook page Nyaro Krom Tek Tek Do SBS Dinka Facebook
7: Quick shook lor SBS Tongyang and Okwadun Malek Kamin Shiko Jalhe Ruan Tirwan Kudyak Jok Warren Jok SPLA SPLM Kankana Ekwan Chi Kajamtin Yom Subidin Kachalo Kukajajwan Kikachurlo Ethan Tech Tech Yod in Kachiko Yod Way Jok de Yich Etonkawan Chiting Kajajai Jamtin Akokol Jaj Kajwan Kikipirdin Jar Big Yatin Ku Akokol Tongwan Talk Kachiko God for the Pay A Tech Tech in kachi bany salpa kin mayadi koy kin war ke kachi ke la tong ku big tong luel ku jol enom jal ben tong ku ikam jam de ke chran tong koy won ke katatin chi ke riay pe wir war a chiting ku ken ken a chi rian ka ben ben ya la pe ke luel onada a ke William den garang ben ku ken ken a tong won a ku kol chi ka god pot beting ku tek tek tawar en chike riay pegwithen ken ken e chirian ke chol rak jaj kam jam de ku lwelde en jam lo na da ka chinum pumar ka chiglo to wala kenen ka chiglo ko chpi gwa ben lo intena ya ko jaj a to ko kol ken ten kwa kej ben yal kam ken e jam e tek tek wonen ka tek e ku jok en ka chi tong en shiro lo ken e shiro jok ku kol ken a bok jal ben jam ya ko sa atem ya ngatem iran ka tatun kam tong wa in ke jok kedang rut kam twing iran ka to ke iran lek ku e londe chien ka jwa ka churo lo ka yi chien jamtun ku bo gal ben dok chien ama tek tek in ke churo lo ruon tirwan ku jak de chok chien in ke chi akut ko chi yod we ti chien jok ku tek tek ke chi jal ben tinga ya jam in ke chi ben loy ku jala ta chien po the away then brand there in ke ngi ko ken la ben ting beting ko ji ku bi a ko kol ken yal krian ke ku ya den chien ka mar in chi ke ri ai pye gui re usa tam yang a tem in chuk ben lor SBS Dinka Radio
8: thank you
7: in kan in chi dial da jalo ben dok chien ama jok SPLA 16 May war in kan ke ngi ko jwa ja pe ku ka ya lo ka jam tin ron to gun ben bu kai ken im jal ben tak jok de dok ok chien tin ama da ku jol ben tin ku ar in chi ro lo to long ben
8: yan wa lo ye yan pet yan ke di te gal tong on gal bi bai to gu che bi bai ben be e gora pe in tier wa da tam hai pe bi urunai la man ter wan ku dia ta ka mi ka dia ka ta wan ha cha ko di o ke chi ka na ke nong ke chi bai ke lo ku chi la ban ka nong ke pet che man chi bai ban be ko bo ka ni che ma rien ku ko ka ta ren aya a chi le bi ko ko le bi ga le ku le la we ke cha ko lo chi ko ji ko ke ga to ba ke pet chi ko ni mi le ma den ga ran ga ran dong na ko Tau tuai kan, kau je tang. Kukai kita kejar lama lekal, karena banyak salba kir. Ia tahuan. Uwan ini kita agak kau dah wahat luai lihir yang kita banyak jalan jauh ni. Angitan pun kecilan luai. Wapit, banyak salba kir. Kau kan cibai tor, karena ian kukau kok. Bekerja tak, kube bekerja leh kita tiada kita luai bai. Keluai ro. Deng garang ku koi kok, anong koi jwit ku kek, koi jabai tor, koi kai jato, ku koi kai tau, ku koi jaja ni maare kek. Ke chiloi wan, anong ajwer chiloi, chong kare koi war tarbai. Achika luwe kunam, ke be kek ating, kabal kek, ku yung bu luwe kek, ku nae ta achira kanan pe pae nin tiar, ku datang pae di, ku koi jwea ben, ku be ke kremere pio loi. Kau jam, kau buka kenim tak, kau rulet. Aku nama ina ke mabrut betau ke ina kating ku cuman tau ana na bang salba ki era anto ku kadle be jalo kolda ku ke tau ale ya run na ban ban ku na ke run ka na to kara na jel pinum ba no ke che jal e ke cha na kunum ana no kunum de ke cha on betra bu ka ja ting ko chi den garam ku ja ko je ko chi le ku kwen ko on de bai to longa je je ka tan chi ka pe loi Beluela kunam kira veteran. Ku veteran, naik kerampir ke nongkat dalen. Aci abe aben ke ye tu. Beluela kena ke kira veteran. Ku ke veteran sa, tau kono. Tipir ke, kau kau mana? Aci ni mati. Aci tuan rey ke kaliu, ke cam kaliu. Mungkin pih dan sa tu aci rolau. Mungkin mungkin rolau. Mungkin kerolau. Kena veteran organisation. Bây giờ chỉ có trọng to, chỉ có giờ trọng giá cực. Hay lôi, bởi cái cả thịnh, của bé thì cái bình bè rõm, bởi cái người bán, bởi cái niềm chiếc, tôi có chỉ được cái quả và niềm chiếc của giải thân. Cụ kế, nó có dễ cái cả chiếc rồi lâu, bởi cái đồn mục. Mà cũng bé khu mà em lôi, dù là biết cái kỳ bất kỳ đề nạ thịnh, dù ngạc toàn, của bé kìm dự, dù là đi cái chân căng. Cái nó, nghe cái chiếc gạo. Kuatin kita gawat, ada telur loy. Nong kita cie loy kan, cie ye na lelai om. Telur apa itu? Aku emang je, bannam itu kan ye, walat om. Ye na na bannam aja. Aci lebel loy na telur aja tu, aci lebel baloy. Loy baloy, aku cekol dah. Biyen kacir menanggu, wau tau kan cake. Biar kacau kuat. Kuke ke veterans, aje atau bayi dia. Barzal, Equatoria, apa naik? Karena aku berenang, tanzim, cuma lagi China di, dia loh kalau lagi kerja veteran. Gua kaya ban, gua kaya ni mau kuri kiti, gua kaya jam, gua ban, gua kaya mall, gua kaya jam. Zakaria, kata Aaron, dia kaya Aaron, entah hotel, macam mana dia, gua kena kaya ni, kaya ni. Kuna kadal cake, gua kaya king, gua loh, gua kaya yang dal cake, gua loh dia kadal cake. Kena, aku cegau. But, ada bungut keloi. Veteran Association. Aci ni betul weben. Anong ini betul ke kucing, kau wen, kau on the bike tor, ku tau ga? Tiri de, cing tiri. Kau juga ke aci ni good, great ke? Cing kecam ke? Ku kacir lebih aran si. Deng tau ane aran tu nak kau lebih. Aran maru fangi kau je, ku fangi bain salva. Tiri. Ku nak kau kok? Gak. Kau je, aci lau kau je tau. Kau kata tu mana kerjui cek itu apa? Karena kor ciri karena kor ciri wara kor. Aku arbe alor ke kor di ke katak. Bukan luar katak. Kubeting tau kiri di pihit dan tau di. Abu cian. Anda bukan luar katak. Tawan mazara lekata the veteran. Atau kakak? Aku arbe kenang mazane. Kebi ke kakuai. Kebi ke re dan di ke re. Aci lebih alor ke rantuk. Jadi ada jod kulai ban, kulai dan anak-anak talent. Aku harbor alor, biar alor lekan kerja veteran. Kunai veteran, kerana orang tadi kalau lebih banyak, jadi rana, jadi itu hutang kan. Ah, itu jadi ingat atau kan ingat alas. Kunai alor yang nampak kalau lebih rana, jadi rana itu hutang. Kau mungkin tak kena kau, yang nak kau jual tu kulai nana veteran. Kena aku harbor kau itu rokui, lagong, baju tu. Kukata ho kachin nimloi. Kukano ka juhi ka pi dal cake. Ake na? Nae pae nintia po datan pae di ka cake kaya bad. Kwa wendrega. Nibaka ben kubaka nilatraya yang dibi loi. Kaka pijam. Kubaka nyoka yukulela kawa on sarbae ki. Apia tindong ranji dengara ngatao. Lakin kwa juhi kukata ho thousands. Kwa juhi chile wakwen. Atao.
7: Jam dau ga thamdit e kon law ne nayaranun kijen ping kle pangwar la yok ne minok sbs.com.au/dinka kle pangwar pung thun tan kana ke ko lewa ne tan tan tan tak tak waran ka ta kai kani la wat chi won tet ngwan ku diak chi na ka chuom ko war ke che ke we big bye big luel ku fam wat ke tak tan jok waran chien jok ka pe nin thiar ko tum pen di won tim ka won tiam to kubor ka don wan ku terbet ko diak kan ka jamok tan ta na men wa blo break wa ba jal ba na ben
9: yang na ko ko pe na mobile di ke ya ba ke chi ni jar yo ne sbs.com.au/dinka kulum sbs audio app ne yemen lum SBS audio abne ye ko lo ku jok ping